ini ramatini na kuno di chukar ki speak FM kada di chan chi chot lowing radio atiki we mo kera manoti u donya ti cha birne enini watika chel makari ki bot truth official muziki ne bere queen matek ma konyi be dum peke la we ma ben noti u donya mapol an we ne mo nya matek tek mo abetere ki luma mer enuri we ne merka juat kong kong kwa juat kong matek tira nen ket manora mo binu ket enu chichot e dino matini lawin radio kadon bena dugo robori an ngati ni jima beja dita bi mediki karti kiluni 5 killer of course muziki ni working man

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kala bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me jin wi di we ni ti nge kam ti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi du ma ga mak mo ma cha an la member
1: jal boda yo bir ko ma nyen no mer wa cha chon dia ya boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki Yubuki P, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Koman, Nune, Dukan Mogi, Kenilu.